0: Odero Igbo, Igbo palala, mo bere ki lo se ko to palala.
1: Ohun to se Igbo ni wipe Rita Dorogo ti won pe ni dadaye fo fi aye sile. Ti o lo sun nile Oluwa ni ojo keje osu kefa ti a wa ninu eyi ni ile ti doto ti zone de Wida ni omo odun mẹrin le ni adorun 94,000 won ni ki Olorun ba Ledumare ko ba gbe si afefe rere ni oruko Dorogo ni oruko Oto Adam ni Almain apapo idile Zisu Bode ni Wida Agansa ni oruko awon omo egbon bi aburo bi baba won ti won ti fi aye sile awon iyawo awon oko awon omo atawon omo omo won ni oruko egbon lokunrin lobirin ologbe na ati iyawo ati oko ati awon omo won atawon omo omo won ni oruko awon omo ologbe na opo tohan gi eve clodo ati awon omo re wilson apoin elojo romain pelu iyawo ati awon omo re gujo gi modes ati awon omo re pelu iyawo re ni oruko gote hermans pelu oko ati omo e ni oruko ebi ara ore iye kan ojulumo ibatan ti won gba bi ti won kede iku eni won won tin se ya won aburo won egbon won ti o fi aye sile ti won so pe ko si nile aye mo nje won so pe to ba di ni ojo kesan osu keje odun ni la gogo mejo ale adura isun kan yo waye nile ebi Dorogo ni Wida ni adugbo Zomayi ni ojo jimo ojo kewa osu keje ti a wa ninu ile agogo mejo ale won se aisun nla kan ni basilica Notre Dame ti Immaculate Conception ni Wida ni ojo abameta ojo kokanla osu keje odun ni ile agogo meje aabo won gbe oku ikuro ni ile yinyin ti officer de zone ti Wida laago mesan won gbe oku yi leyin ti won ba ti fun ni gbogbo owo ti o ba ye ni ile ologbe na laago mewa won se misa orun re si ologbe yi lara ni ile isin ti a se alaye ti won ti se aisun nibe won wa gbe lo si ile isinku ti Vase Honi Wida ki Olorun ba Ledumare ko gbe oloku si afefe rere won wa ki gbogbo eyin eyan wa patapata fun duduro te duro ti won nkan le fun won ni o gbogbo ajo te se nigbati eni won won tin se omo won to fi aye sile pe Olorun ba Ledumare nko yo so yin ni esan ti o peye nje gbogbo eyin eyan wa okun suku okun ni gbogbo akasole nsunra fun ara won adura ta ma se ni pe ki Olorun ba Ledumare ko je ki ojo ju si ra won awon afa mi ti wole wa gbogbo eto naa yoo ma bere ni pere o.

0: kuda tẹ ni o who spread gbogbo ta won le yen fe gbe gbogbo decision won dandan ni on gbodo se formalite yi leri e kaka yen tan awon eyan ton fe yawo lodo institution kan nisin to ma se awon convention de prêt yen nisin kon le fi yawo na kon ba le owo to nko seri e lara awon ku ma dola iye bayi ko mo gba iye bayi lo gba kon ba le mo pe we to ohun to ko si ni we na yan kan o tun le gba yin ko yin pada mo on gboro se formalite yi fun na ni tantan
1: e seun ko to di pe a o tesiwaju e je ka bo mi mu na

susu gege we beto de ye chasi dan to segbla lo me susu gege we mede a dangbo mede nuka bo a u fie sa tin to gbo eni le me ye ka yin dodono susu gege e to yin dodono ete ba mi o nyina dodono vonu le ni u me ni chiwato chileto ti toto ti zintole wa pomi ule dogbe mi donu tondo wa yo pe.